0: mucho.
1: Candela, candela, prende la candela, candela, candela.
0: Solo éxitos.
2: Mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo loco, mo